chingina tuemu cha wanyo nika yot rangi wanu kucha rangi wanu kucha melon tu dia bunta ti na ti tu pa ta sui cha wanyo tuat tu pa chui ku le ni rat chingina tuemu cha wanyo nika yot rangi wanu kucha rangi wanu kucha melon tu dia bunta ti na ti tu pa ta sui cha wanyo tuat tu pa chui ku le ni.